di adie ba ku parisa ma yehowa yi ma yehowa ku nyo ni da so menei menie woti ebe ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha asamble ye mete herodi sa rodi na me ya.

ya hon sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastard de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuje die